Yel bezel na vai mai angi mai ya se manjangi se mo moli ya tua ya lova anga ya te oela o bere a ya ya mole tolo vanga ta tu pol glame fa mele pese angi mai ya se manjangi se mo moli tio lo vanga ya fa dai lava uso a sola Philip Hunt fa dai ya mo fa monyanga ilunga ta tu pol glame ya mo se vo isunga ile fa venga nga ya fantasi e sera mo fa monyanga ya ai mai se vo ya se le se uso ya la fa ele le pole nu o Wellington ya fa dai uso mo fa monyanga ya me se vo ya se uso ya Juan ya Juan ni ge fa dai uso mole mo fa monyanga ilunga le tato proclame ia mai lato u malava fa pea ona mafuta mai lungo le tato Facebook page ia ai mese foi lungo le tato website ia o tato e tu e fa ke lope fa pea ona mafuta mai ai le pa ia mal mamalo so tato wan ju no wa ia fa tai mafuta mai fe lava e mau mel tato proclame ia mo le tato lo fanga le tato ta lo fa fa mo ia ia tato u malava ile nei ta ia o fo ta ia o man tango vie mai le tu a ia mo le tato lo fanga le tato proclame yo isunga fa fa ngai nga mo lanto vale tua fa pea ona fa vale le malu to tonu ba ia wa fio anga nu ia ile tala ina ole fina ngalo le tua ia o fia lava o to mafuta mai ai lunga le tato website lunga le tato Facebook page ia mo le tolo fa anga ia o tato por kala me ia to uma lava so ngai fa fa ngai nga mo lanto vale tua ia le nga tai le mo le tolo fa anga le tato por kala me ia so ngai fa fa ngai nga ma masiofo la ingo le fa ngai nga ia me se fo ia ma tua fa ia o nga va bea ona tapu tapu ai mai jamoa ia ile tato por kala me ia fa tai mo le tolo fa anga le tato por kala me ia ma tua fa ia o nga va bea ona futa mai Samoa a meso to media onga uma lava o le South Pacific student ni Samoa I fabia ona mafuta I Samoa ya mo le tolo fanga le tato programme mo jo uma lava ya meso fo I to media onga uma lava o le online bible school ya fabia ona mafuta mai lungo le tato Facebook page ya mo le tolo fanga le tato programme ya mo jo uma lava ile nei jai au a ya te donu ma nei le mantango fi o le nei jai au ma nei le malu o le jaiau le jaiau le fa ma lo si tino a va penga ya la ifo fo ile nei jaiau wa malei fo ifo ya ifo ni fa le tonu mani fa isa isa fo yo le jaiau ya au e te popole a au e te popole au le vele na me va jau va ya ma me fa le tonu wa ilo waso a doa wa be ya ona fa me javita o laso le na fa ye va ta tu te ori oli mo ta tu fia fia ya au le te popole se me ta si ba la me va yo lo fa ta ile jua ya ona e tango lola ia le yo fa fia fia lo tanga ja ile ne yaso ya e umalele ya le ne yaso o e langona le fia fia a ya fa pe vo I wale se tupe I lautanga au ai te popole a pe ke la kuai ole yo fa manu ya mai se tasi ya jo fa me ya vantu le lima su tala le vantu le selau tala le ya fa ta wa se me ai ya jamai te yo au ai te popole ole me fa pe ona ja u ai to tonu ja do ai nga ole fia fia ole me asili le na ona ja u a pe ya le tupe lau anto pe le ya o se tupe fia fia a ole oli oli ma fia fia ile tua ole me asili le na ona jaua a ia te tonu le nei jula o le jaiao fia ngai fo ia le a ingo le fia ngai nga mapua walk the woman of destiny ia te tonu ia vi ia le jua ia fa pea ona fa tau nui na fo I por kala me uma le jua na le tau vala au ina ia vi ia le jua ia o fia lava o ma futa mai ia ia le tanto a ingo le fia ngai nga fia ngai ia mapua walk le nei jaiao ia iai le anga le lei o le jua ia iai le pui pui nga le jua lo tau soifua ia o fa tino fo I ia le vala au ina the purpose and the calling from God ile fa tonu ina ya ole pue wok le nei ja yao ya mole atoro fa ngal ja to proclame sunga fa fe ngai nga ma masiofo ya mai se ila to umara ingol fe ngai nga ya fe ngai ma pue wok le nei ja yao ya ya ilanga le leo le jua ya je oto umai fo fo nga fai fo yo le nei yanso yo ya di ia le tuai me uma lava ta to te fai ya ila to uma va pe ona ma futa mai samoa yo ya ainga yo tau wo fo ia I hele anga le leo le tua ia fa talo fa tu ia jo jo u ma lava I le nei ja ia wa te tonu to tonu sa mo le te mile nei ia wa ve vesi fa tonga ia o le lotu a jamai ti I le anzo a ja ia o ia oka ia tau tua na le sau nga le mu le te mi te mi nei e pisi pisi ia le tau langa ia bia ia ia vo makama vo ia ke ia wa ia ku bangi mo la wako a te ia wa ia tu ia bangi mo la wato wa lu la ko a mar ganaka a
tau tua na lo saunga le mu yo sefele le tau tua na le temi te savali e savali male poto male ta mai mai le jua a e mafai ai ona tatu fa tau nui no mea uma lava e mai le jua ma fa fa le le ya ta tau le me tau na vai male mea e le ta tau ona tatu fai a ya te tonu tatu yai a le tatu proclame o le nei ja yao le tatu proclame le ja yao le nei o alo fa anga na yalo mafanau ya o ta pena tu fo i le lanto wanso pa pa e a tai yao a yo ya let's go get a fai le le lo joloto a ya o le pesele nei ya mo le lo fa anga tatu proclame tu lunga te lue lue ma tu lunga e te sa sa yo fa anga lo ni fa le tonu fo yo ana na fi fa mai ya ya bolo le kale si filipi yo fa anga lo ngalo me o tu ana ima fale tonu ai tuli luma so tanjo ai au ate toe tilo tilo i tua i lo wana navi ai tilo tilo o le atua i luma ia ona e mawale o le fia fia o le ne yaso fai wai le ne yaso i le po o fia fia lo loto vi ia le atua ia o pese le nei ia tu lunga te lue lue ma e sa sa ia ai fa fia fia atu le dadu da lo fa fa mo ia te oe i le ne jula o le dayao.

Ele tem ele tanto o fisa fa zala la ne ya o jo e lo sumi note on da le o le ju live a jo e lo sumi note da le ju live yo pese na molta yo lo fango le tanto por galame ya ya lo ma vanau ya ta pena to fo ya mo le lanto wa zo a da ya o a ya fa talo fa jo fo ya so uso ya yo si ta ti fa ta uso ma fu ja mai ya mo le jo lo fango le tanto por galame ya ya te o le uso ya me se fo ya le ma yo fo ma le fanau fa pe ona ma fu ja mai Wellington fa ta uso ma futa mai yo ia te tonu ia ole o pisi ta do wiza mo mi je lava za mo le te mile nei ya a o ta pena alo ma fa na wa yo manga ku wa asola a ka penga ku lo fa mai ka la ko inge ya kau le ka ya ole susa a mai ya va ai oi ale fai ala lo pepa le o kele ya ma fai lo fai kanga lo pepa ya e va ai le e kele ai pe uma loku ko sasa o fuspa u a ya ngo ka alu ala ia le a ku ulele upurenga I loka loko vailele a o malo fa so longa ya ka ika a fai lo malaka malaka pepa a ku I loka lima fai kanga a ya shaulo le fale fa mai o fa yakuro la ko inga la ta ma so kilo kilo mal fai ngala pepa fa mai ma ngia ai le la kiki o ka ka e so le a fa pe pe ya ya ule ai so le a Yo, fama kala asola a. Yo, ole man naya ya a. Ya kan kongu, ya to umma fa pe ona mafuta mai lungo le kako Facebook page a kai kongere I. Ele se so kako ele yo o yer nga me a mesia ya ya jo uso ya swangi va pe mafuka mai a okka ka e a. Yo le finger nge ya. Finger nge le mokko fo ilele ya fo e fai ele kanga a okka ka e a. Ya o mai lo la ya tu nu une a. A ka fa yakula ila ka fa ngau le me ngo ka shawai. Fai lo ka loko ma fai le kanga fai pepa a jo ala ku a lei mase me nga fai nga kuku ole tau ole suing ole taimia le tu ole langa tangata a ya mase vo ya fa ku fana wa fa mai vai that wo mako kai mila o kemi mako yo ya yo ya o ne nga lo ya de dan do ya ole aso bye bye ole fa na ole anzo an tai au yo pa ole le anzo nai va na wa ya wa me tangi mai le kama kiki me ka nga ka ole se vai ole ofu fo ya mu ia nei ta mai ti le nei vai jawa ta to ya ya o walo ta mai ti e ofu fo ai kemi uma maso uma a ia wazo la isamo a oka ia nga uma le ofu pa pa e ia ko a uli le tina ku le le lalo le ta ele o ako pa upo le pusa a fa ku ako e langa I lunga le kemi fo le wo ko yo fo le loka mai ki a ai langa mai nai ma ma ma nga ia koi ma anguming oi koi ma folo fola a ia a uli a kolora I le a uli ma lala vo I lele ai pa u mal ma lala nungo le ia ai mu oka oka e a leo langa sa tanto wo mai e esi le fainga ta Iwe e uwi vo lele le taunga tau le soifuanga I nawai tau ia mativa vo le faasua. Ai langona le fia fia o le loto a. Langona le fia fia I fai mea uma ta te vai atu I matua le tau sangi fia fia vo lele le faio le tapena ina o le aso sao le fanao. E le ma fai o na ngalo I le loto a. Ya tai tonu ya e manuia tele lava ya le fa mana joina ya o le aso le fa nau I le aso a tai au a ya tai tonu o le poa na nei le fia fia na nei e fa pe ona fa ya I to tonu o le lau mua Wellen I Mount Joy so I sini au se talia ya o le fan day ya po le parade o le bread mua o le parade mua mua le ale toa sa mua le fa ya I ma le lako fan day ya I le baka I Wellen I Mount Joy o kase matau tia ya le sa le li pese la wi lo za mo o vania a vania le ya fa fia fia ya fa ta se fo I manisi ya lo pe pese so tanto wan tu no ya wo fo mai le lanto so I fu ala la to te fia fia ya e fa fia fia ya I le fandei ya so tanto to za mo ya me se fo I le fetu o za mo ya a o alo fai vantu ya I le world cup I le vai ya so fo le taro nga mo mo ya I le ma le tanto to za mo le a fetau e ma le au ma lo si mai varani a ya lanto umo van pe o na lala I to tonu sini yau se talia ia mana tua le tato fendenga I le a zoana ne I le a viavi yo mai tato wo e support ma lango lango le tato to Samoa ia ma le tato fetu o Samoa ia le voi lea e te felo I ma imite ia yalo ma fanau o le ave fua jo dando wan tunu u ia I falanga mai a ale lalo langi I le lagapi ligi I le world cup a yo le bese nei ia tafa pitoi na antu ia I le toa o Samoa ma le fetu o Samoa a o ta penai ia mo le talonga o le ipo le lalo langi ia
ya o fa nga solo ile va ya zo vo ile a zo fa raile ya ma mo mo onga lo fo le tato po kla me mezele ba io zamoa ya ya manu ya delo to o do wa lo viva ya o tapu tapu ai zo tato wa do no u zamoa ya mo le tato a o le to zamoa ma le fetu o zamoa.

Yeah, but since now we're talking about Lufanga, John, John, Borgolame, yeah, Lufai, we're voting John, John, John, Zamoa, we're saying voting the Fijuo, Zamoa, yeah, ille Jalonga, leipu ale laulangi, ille vaiasofau, ale amanja, ille asotofi, yeah, le Jalonga, New Zealand, mause Jalia, yeah, Sfarai le loa, John, John, mavalangi, yeah, fasolo tuloa, ille asotofi, na iman le asoza, ah, yo imari le Jalonga le ille asoza, yeah, ille vaujonga, le au malosi le manje ma jonga, yeah, I'm saying voting, le au malosi mai engelani. Ya ya to lu ma tu va le nganga emese foi ya le novo yalo ya emese foi le pa io le kalesia allo ma vanau ya o ta penaju ya mole lo juan jamai de e le zo anta yao yo ya te jonu ya o to tonu ne ya tu nuwa io e lo kamigia ya aso uma a pa wale mele e le lo kamigia ku ngu nge ya o le fa longa ka o le fa nau Ika lo mata mama tinava ma ia walava nge maka maka e faya faka uso se vai a. Yo ia awa ni ngalo ya ita tau matua. Ia pawa lo le anzo le whanau e faya ime mana na wai. Na yalo ma whanau a ia ta pena le lei. Ia o ilato uma ia awa ile lato wanso ile aso a ta yao a. Ia mole anzo lo whanau le tato pokalame imatua faya onga fapeo na mafuta mai za moa. Ya ya ngafa tine jari ngafa mese voi ya le tinafa faya onga ya ya fa mo mo ngafa yo ya awane ngalo ya je oi le mato wa onga lo fa nga zolo ya ole va e ngalo na ono le nei ya ole fa vai fa pea ona a wa wina a yo yo ole ole mata upo lo fa pea ona a wa wina a ole pule ale kerisiano a ole pule ale kerisiano ya e mafaya yi ona faya o so se mea a mata utia ya a no wa wa ole ile ile onga le pule a Ya o fa pea wi lo lo to sole ukuza le watango sa o ale ta mama le tina faya onga ile loto le tanganja kerisiano le mecha o le pulle a ya wa ole me moni lava ya u lava ya a mele ona mama ito tello tanto fo lele ole le a o winna ole hava o le pulle a ya mata mai to tonu le a inga le tina ma le fanau o ile pulle ole ta ma ole a inga a ya fa solo mai loi mafutanga fa la potonga to tonu no e kalesia a wa manta totono e kalesia wa manta ya ile ile ya vai le pule le lo le pule a ai ngalo ya tato sole ole ya malaya maman wi ai totono le upule nei ole pule a ya pe ona vai mai le le ya tula fono ya lo mavana wa ya ya vai lo jama ma lo jina e fa le vai le vai na yo waso a a tu mai la ise tana va vai ngofi no wa wina le mata upule ole pule a ale ya vai le tama titi ile tama a malitina Ya longa winga e foi lele ele ele umia ai maliu se tuloa a vale chama malitina e fa fu lo ele tuaso a la moli mau manino le tuspa ia a ya la to uma la fa be ona fa ngolo mai ma fu jama ye fia wai to ton wala onga ole a wa wino le pulle le kerziano ya ole fa vai lo fa nga solo ia vala au ya le messenger pe jama to fa ya onga ya nga fa tine jani nga fa a lo nga ya fa so tai mele tanto ofisa ile o fa fitu li lima tasi fa lua tasi lua ya mo so wa ma noa a awane emisia ya te tonu ya wa fa yu fo le tato proclame ile nei tu lao le tayau ya le tato proclame le nei ya e tu sao ina tu le tu lai fa ma le se pa ya le tu lai lima ilau le tio fa longo longo o le balu iwa tesi ma le tolu fa mo ya ilau le tio wo lau ta avale ya ile afi afi ana nei ya le live tu sao watu lungo le tato tato Facebook page ya to tuana e malanga i Samoa ya e manao i sao ta avale ya e te fealua ya i Samoa tau ngofie jele le tau mo oi ya fa so tai ya matua fa ya onga le messenger page ngafa tine jari ngafa ya ele ngata cha vale tau ngofie dele le tau le cha vale mo oi ya ole mo meo fa laptop tonga vo iyo maftanga inga wiune lo tato ya ile fa iunga le tau sanga ya mo meo riune no fa lave lave ya ifale iye ngai o vantu male lima se lau jangata e to tonu o fale iye a e ofi to tonu o fale iye le ngata ilea o lau lau o nufoa e fa nufoa umai lantou watu lava au au nangale nei fa pipii fa nufoa ya toyatu toy tu ilalo
tau ngō fie tele le tau mō o ea, ia, o ta avale te whealua iai, o fale ia, o nufoa o laulau tau ngō fie. Whafteo tae le mese nta pēt, ia ale tamaa ia ngafa tene dari ngafa, ia afa ingatai ate oe, ia mala au maile tanto o fisa le numera e na o le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua. O fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua. Ia tae tonu le tanto programe, ia le nai le nei foi, le nei foi ianso to nai ia o, fea lavo e mau maile tanto programe, ia fatalo fantu, ia ya to to u malava ile ne tu lao le tai au a to jona ya le anzo o le vanau ile anzo an tai au yo ya to jona le shaunga le muo nai vanau le ne yanso ya au ta to te fa jamala wa o taimi pu pu fa pe ne ya yo no o mai fa lave lave ta to te le mana o mia ne taimi ya o fa sa uni atu alo ma fa nau ya ile la to wa so sa ile aso a tai au a ya to jona mo ma ta to ma tua ya le saunga le mu alo ma fa nau ya ile to uma fa pe ona ma futa mai ya angale le le tua i fo fa nga fo i ma por kala me o le ne yaso ya ile ma changa fo yo le ne yaso ya me so le ne va yaso la tau fa wi ya ile angale le yo le tua ya fo le file mu o le tua ya i mea u ma lava tato te faya ni la tofa pe ona ma futa mai lunga o le tato Facebook page ya mo le tato le fanga le tato po klame ya fa fetai ma futa mai a inga ma wo ya me se fo ya su ngai fa fenga inga ma masio fo la inga o le fenga inga fa pe ona ma futa mai lunga le tato Facebook page ya mo le tato le fanga ya manu ya tele ya tapena tu ya mo le aso sa o le fa na u le aso ta yao ya me se ya tamiti ya unga u ma lava o le online paper school ya tato fe lo ina nei le tanto wa onga a ile pola sociale tanto wa onga ma neia le tanto mata upo fanga solo a ia mai le temile nei ia to au au ngale nei ia o le tu unga ole ifu ia lo filisi ia fa to fa atu ia le pa ia mau lunga si on tanto atu no pele o Samoa ia pese nemo dai ia lo fa ngale tanto proclame ia na yo mato matua fa le anganga ia mese fo ia lo ma fa nau le o kale si fa ka sai to tono vila but ia le nganta ilea o kale si u ma lava to tonu o Samoa, o to tonu ni sila o se talia, ya mese foe ya i tue fao kelope, ya a o ta pena tuai, ya alo mafanau, ya mole lato waso antai au a. O le pesele nei na fatuina fa pintoa ele e kalesia me to tisi, ya le lato fa, le lato feilo inga, ya male tato to Samoa, male tato fetuo Samoa ile aso lulu ya ile lato savali fa pitoa ya manaya ya to to fa fonga mai le pesele nei na fatuina ya e Keron e Jeron Gray ya ai mai se ya o to fa upuina ile kalesia le sunga fa fenga nga male kalesia male au fa pese lawi loa le metotisi ya le fatuina o le pesele nei ya mtautia e mojero fa mal tanto por glame mo to umalava ile nei jula o le dayao. God bless you all.

Oh yeah, you got joy, I got joy, we got joy from God this morning. We just wake up in the morning and say, thank you God, thank you Lord for the new day, you give it to us. Fatalo vatul pa ia mawalunga jo tanto wan tunu pele zamo va pe on ma vuta mai ya ilungo le tato Facebook page ia message fo ia lungo fo yo le tato YouTube channel ia po tonu fo yo lau le jo fa lungo longo va pe on ma futa mai ya ia fatalo fatu ya iso fo man malo Yesu Gerizo va pe on tanto wa uri mai ile nei jae au fo wa ia le tau i tonu le lau mua i sini au se talia ia o lo to ulu ia to ulu timunga nga kimu voile ma uru ele fuai se sia yo ya tato fafta ela le lo fa male anga le le yo le ju ai le nei ja ya vo ya wo ya to ya mai lo to so ifu ai me so man to wola ya le nei wata to to ya le mai vo ya le nei ja ya fo ma le nei ya so fo a vi ia le tua ya ta tonu o tato tonu mai vo ya le tawalunga vo yo le nei va ya so ya i se au ma nga luenga sa fa pe na fi tai tunga ile pa ia ma le mamalu so tanto wan tunu ya ile nei va ya so o le a tau ma va ya tua ya te tonu ya le live ku le tanto proclame lunga o le tanto Facebook page ya fa tu atu ina tu le tanto proclame le nei le tu live e lim a fa se ia pa ia le tu live lima ile a fia fia na nei ya le live tu sa watu le tanto proclame ya ilunga o le tanto ilunga le tato Facebook page io ia vi ele tua ilona lofam lo nanga lelei ia olona taita inga voi ia ilo to soi fua e meise o so manto wola a ia tai tonu ia o to tonu le lau mua i sini nei ia lofa tu a lofa tu a te e lei tu lai valu a luas fulu minute te e lei tu lai valu le tai au a ia tai tonu za mol temi nei wan te e se fulu ia o voi New Zealand ia wa te e se fulu le temi le nei a ia a mato i nei sini ia pau ale o le temi o le aso le fai mai ia maua to ina voi malo matu tua yaso la a o le aso le nei e moi umel tangata fai ngal wenga che lo sa o le ale manga ye or kimule pa o a pa o lungo a pol fale e ko coso me lo mari i a fupu lo lo fa ko ala pe a kale lu ale sia sia ia vi ela le jo e lo na lo fa lo na ngale lei ia fa ta lo fa che la tu mo fa pe ona ma futa mai lunga o le tato a Tako Facebook page ya le tuo fine ya kalala ya kalala ya mule tuo fanga tatu por kalame ya anti novo le lei ya ai meje vo ya fuyalo tang tau mule sho tatu ai ngai ma tau tu fale alili ya fa talo fa tu fo ya le tuo fine ya tima fa fu a meje vo sho uso ya fili fili ya mule tuo fanga ya ol tatu por kalame ya tuo uso meje vo le tuo fine male va na va pe ona ma fu jamai ya i to tonu le ai kaunga kale o kepo jauna ya vi ya le tuo ya fa talo tu fo je uso ya zwani kepa faftai uso ma futa mai ya mse fo ya le tuo fine ya mela ya fatalo fanju mela tan tonu ya le temine wa leva ngala poi e sa eta pena ya le puti eta metita ya ole aoma ale le lota mai ti ya fatalo fatu ya fatalo fatu fo le sungal fa fe ngai ngai ya fantasi air sera ya faftai le sungal fa fe ngai mal masio fo ma futa mai le tanto polka lame ile nei dai au ma nei le tala le jawi to tonu sini au se dali ale nei dai au to ulu timunga o ko inga timu fo le fa fe ngai da ona fa lau fie a ale man nei ia ia la tu mo va pe ona ona fio ai lungo au wala fatu amanga va voi nga luenga ole nei ia zo ia to tu ana lo sa nga mu ia au fa sa sa waina lo sa ia ai fa io fa mai tala tu ina ia zo la tau nu ua ile wati tanga ta uma a pe ia o inga senda uma ia ia le mai mai sa va ile mai mai tua a tau nu uma ile waki a pe kolo kolo ala ka vale e ke ka ua ile fale ala sa nga le mu me uma a ia ka mo ia ku ka mo mai mama pa o markisia mama ile mwaulu ya vi ela ya le ole tu a ya fafta ile lofa maranga le leo le jua ta tonu ya watato ya ilonga tonu voi ya ole fai wina foi of au mangalwenga ole nei vayanso ya ai maise voi ole nei yaso a ya ma pe wala ifo le jayao wa e mana waina le mana vole ola ya yo na ifa pe ifo le lo loto fa vdai ile jua mole nei ya so vo ya wa ya au maya yo ifa mai le fa sala mo javita ola so le na fa ya ile jua ta to te oli oli mo janto fia via ya fa mela ia le javita na sala mo sala mo to lu lo wa nga nga yo fa manu wa ju ile li yo me mo vo yo lo to donu ya jau yo fa manu ilona su wa fa pa ia lo wa nga nga yo fa manu wa ju ile li au vo ine ngalo se
chance o anna me alofa yo yo me alofa ya le jua ya janjo ya le ne wa janjo ma na vai nai le ma na vale ola ile ne ya so vo ya we ya fo ye lo to so fu ya ai mai se o so ma jo ola ya o lo tau langa fa dai le le jua ile ne ja yao yo fa man wi ai lo lo fa fo fa man wi ai lo lo fa le to don wo lo mo jo ma lo lawa wa me ta to te fa ya ile ne ya so ya tu lu mo le jua ya tau tai o ye me uma ta to te fa ya ya wai le ne ya so ilo na lo fa mo na nga le lei au tu mau le lo fo le tua ya ta to ta to a ingal tai to jasi ya ai mai se ya le ta pe na anjo alo ma fa nau e lan so a jayao ya ile lanto waso pa pa e a Paua leo le aso yaso lai sa mua koloka mi mika ia ia ia Fakua oka ofu ai ise miki afu fou ia o se ie fou ia o se ai ai ise mea ai fou fou ile va aima fou fou ile tau sami ia Ioi ia avi ia ila lea tua ilo na lofa malo na angalelei ia ua ia au maia lo tau soifua ai maise o so manto wola ia vanta lofa atu fou ise ouzo ia sola ia vavtai sola ma futa maile tanto polka lame ia mole atu lofa anga ian Oil also, yeah, I miss a foot in the fan now, yeah, Edward, yeah, I miss a foot in Dauphi, yeah, the Ia Ledua, Favitai, Lana Puipuinga, Malana, Leo Leon, Jontanto Walla, yeah, Ile Neva Yanso, Ole A Tauma Vayatu, yeah, Afape of Fiang, I for your Mafi Aumanga, Wenga, Ole Neyaso, yeah, Totuanalo, Shangale Mu, yeah, Koi Kiki Lava Umariaso, Yang Aluvela, Iale, Ile Fale Malolo, yeah, Watama Vai for Ile Neva Yanso, Ife Aumanga, Wenga, yeah, this is our local radio station, 89.3 to GLF.

Yel bezel na vai mai angi mai ya se manjangi se mo moli ya tua ya lova anga ya te oela o bere a. Ya ya mole tolo fa ngol tatu pon galame fa mele pese angi mai se manjangi se mo mole tjo lo vanga ya fa dai lava uso a sola Philip Hunt fa dai ya mo fa monyanga ilungol tatu pon galame ya mo se vo isunga ile fa fa ngai ngai ya fa tasi e sera mo fa monyanga ya ai mai se vo ya se le se uso ya Rafael le pole nu o Wellington ya fa dai uso mo fa monyanga ya me se vo ya se uso ya Juan ya Juan ni ge fa dai uso mole mo fa monyanga ilungol tatu proclame ia mai lato u malava fa pea ona mafuta mai lungo le tato Facebook page ia ai mese foi lungo le tato website ia o tato e tu e fa ke lope fa pea ona mafuta mai ai le pa ia mal mamalo se o tato wa ju no wa ia fa tai mafuta mai fe lava o e mau mel tato proclame ia mo le tato lo fanga le tato ta lo fa fa mo ia ia tato u malava ile nei ta ia o fo ta ia o man tango vie mai le tu a ia mo le tato lo fanga le tato proclame yo isunga i fa fa ngai nga mo lanto vale tua fa mpea ona fa vale le malu i tonu ba ia wa fio anga o nuu ia ile tala ina ole fina ngalo le tua ia o fia lava o to mafuta mai ai lunga le tato website lunga le tato Facebook page ia mo le tolo fa anga ia o tato por kala me ia to uma lava so ngai fa fa ngai nga mo lanto vale tua ia le nga tai le mo le tolo fa anga le tato por kala me ia so ngai fa fa ngai nga ma siofo la ingo le fa ngai nga ia me se fo ia ma tua fa ia o nga va mbea ona tapu tapu ai mai jamoa ia ile tato por kala me ia fa fa mo le tolo fa anga le tato por kala me ia ma tua fa ia o nga va mbea ona mafuta mai Samoa a mese o tamaiti a onga uma lava o le South Pacific student i Samoa i fabea ona mafuta i Samoa ya mo le atolofanga le tato porgalame mo jo uma lava ya a mese foi tamaiti a onga uma lava o le online Bible school ya fabea ona mafuta mai lungo le tato Facebook page ya mo le atolofanga le tato porgalame ya mo jo uma lava i le nei jai au a ya te tonu ma nei le mantango fi o le nei jai au ma nei le malu o le jaiau le jaiau le fa ma lo sitino a fa penga ya la ifo fo ile nei jaiau wa male ifo ifo ya ifo ni fa le tonu mani fa isa isa fo yo le jaiau ya au wa te popole a au wa te popole au wa le vele na me fa jau va ya ma me fa le tonu wa ilo waso a joa wa be ya ona fa mai javita o laso le na fa ya yo va ta tu te ori oli mo ta tu fia fia ya au wa le te popole se me ta si ba u la me va yo lo fa ta ile joa ya ona e tango lola ia le yo e fa fia fia lo ta ngaja ile ne yaso ya e umalele ya le ne yaso o e langona le fia fia a ya e fa pe vo i wale e se tupe i lautanga au wa te popole a peke la ku ai ole yo e fa manu ya mai se tasi ya jo e me ya vantu le lima su tala le vantu le selau tala le ya fa ta wa se me ai ya jamai te yo au wa te popole ole me fa pe ona ja u jo ton wa ja do ai nga ole fia fia ole me asili le na ona ja u a pe ya le tupe lau anto pe le ya o se tupe fia fia a ole oli oli ma fia fia ile tua ole me asili le na ona jaua a ia te tonu le nei jula o le jaiao fia ngai fo ia le a ingo le fia ngai nga mapua walk the woman of destiny ia te tonu ia vi ia le tua ia fa pea ona fa taun wina fo i porka na me uma le tua na le tau vala a wina ia vi ia le tua ia o fia lava o ma futa mai ia ia le tanto a ingo le fia ngai nga fia ngai ia mapua walk le nei jaiao ia ia le anga le leo le tua ia ia le pui pui nga le tua lo to soifua ia o fa tino fo i ia le vala a wina the purpose and the calling from God ile fa tonu ina ya ole pwe work le nei ja yao ya mole atoro fa ngal ja to proclame sunga fa fa ngai nga ma siofo ya mai se ila to umara engol fa ngai nga ya fa ngai ya ma pwe work le nei ja yao ya ya ilanga le leo le jua ya je o to umai fo fo nga fa fo yo le nei yanso yo ya di ia le to me uma lava ta to te fa ya ila to uma va pe ona ma futa mai samo yo ya ainga yo tau wo fo ia I hele anga le leo le tua ia fa talo fa tu ia jo jo u ma lava I le nei ja ia wa te tonu to tonu sa mo le te mile nei ia wa ve vesi fa tonga ia o le lotu a jamaiti I le anzo a ja ia o ia oka ia tau tua na le sau nga le mu le te mi te mi nei e pisi pisi ia le tau langa ia bia ia ia fo makama fo ia ke ia wa ia ku bangi mo la wako a te ia wa ia tu ia bangi mo la wato walu la ko a margalaka a
tau tua na lo saunga le mu yo sefele le tau tua na le temi te savali e savali male poto male ta mai mai le jua a e mafa yai ona tatu fa tau nui no me u malava e mai le jua mafa fa le le ya ta tau le me tau na vai male me e le ta tau ona tatu fai a ya te tonu tatu yai a le tatu proclame le nei ta yao le tatu proclame le ta yao le nei o alo fa anga na yalo mafa nau ya o ta pena tu fo i ile lanto wanso pa pa e a tai yao a yo ya let's go get a file le lo do loto a ya o le pesele nei ya mo le lo fa ngata to por kalame tu lunga te lue lue mai tu lunga e te sa sa a yo fa ngalo ni fa le tonu fo yo ana na fi fa mai ya ya balo le kale si filipi yo fa ngalo ngalo me o tu na i ma fa le tonu ai tu li luma so tanjo ai au te toe tilo tilo i tua i lo wana navi ai tilo tilo o le atua i luma ia ona e mawale o le fia fia o le nei aso fai wai le nei aso i le po a o fia fia lo loto vi ia le atua i ole pese le nei ia tu lunga te lue lue ma e sa sa ia ai fa fia fia atu le dadu da lo fa fa mo ia te oe i le nei du la o le dayao.

Ele tem militante do oficial faz ela lá nei e a o joy luz fuminute on a jale o lei do live a joy luz fuminute jale do live e o pese na molta e o vango janto por galame e a yalo mavanau e a tapena to voe e a molelanto wazo a jayao a e a fatalo fajo voe e a so uso e a yo si a tautifa da uso ma fuja mai e a molia jolo vango tato por galame e a yante o le uso e a mese voe e a le maziofo malefanau fa peona ma fuja mai Wellington e fa uso ma futa mai yo ia te tonu ia ole o pisi ta do wiza mo mi se lava za mo le te mile nei ya a o ta pena alo ma fa na wa yo manga ku wa asola a ka penga ku lo fa mai ka la ko inge ya kau le ka ya ole susa a mai ya va ai o ale faia lo lo pepa le o kele ya ma faila o fai kanga lo pepa ia e va ai le e kele ai pe uma loku ko sasa o fuspa u a ya ngo ka alu ala ia le a ku ulele upule nga i loka loko wa ilele a ho o malo fa so longa ya ka ika a fai lo malaka malaka pepa a ku i loka lima fai kanga a ya shau lo le fale fai mai o fai akuro la ko ingo la la ta ma so kilo kilo lo mal fai ngala pepa fai mai ma nga ia a leo la kiki o ka o ka e so le a fa pe a pe ia ya ule a i so le a Yo, fa makala asola a. Yo, ole man naya ya a. Ya kan kongu, ya to uma fa pe ona mafuta mai lungo le kako Facebook page a kai kongu ri. Ile si soka ko ile yo o yer nga me a me sia ya ya jo uso ya swangi va pe mafuka mai a okka ka e a. Yo le finger nge ya. Finger nge le mokko fo ile le ya fo e fa ile kanga a okka ka e a. Ya o mai lola ya tunu u nei a. A ka fa yakula ila ka fa nga ole me ngo ka sawai. Fa ile ko lu ma fai le kanga fai pepa a jo la la ku a le ma se menga fai ngar kuku ole cha u ole suin ole taimi ale tu ole o lang ol tangata a ya me se voya fa ku fa na wa fa mai vai that wo ma ko kai mi la kai mi nge ma ko yo ya yo ya o ne ngalo ya de dan do ya ole aso bye bye ole fa na u la zo an ta ya yo pa wala le an zo nai va na u a ya o a me tangi mai ale ka mai ki ki me ka nga ka ole se vai ole ofu fo ya mu ia ne ta mai ti le nei vai jawa ta to ya ya o walo ta mai ti e ofu fo ai kai mi uma ma so uma a ia wazo la i samo a oka ia nganga uma le ofu pa pa e ia ko a uli le tina ku le le lalo le ta ele o ako pa u po le pusa a fa ku ako e langa i lunga le kemi fo le wo ko yo ofu le loka mai ki a ai langa mai nai ma mama ngai a koi ma anguming oi koi ma folo fola a ya a uli a kolora ile a uli malala vo ilele ai pa u mal malala lungo le ia ai mu oka oka e a leo langa sa ta to wo mai e se le fainga ta Iwe e uwi vo ilele le taunga tau le soifuanga ina vai tau ya mativa vo ile faansua. Ai langona le fia fia o le loto a. Langona le fia fia i fai mea uma tete vai atu i matua le tau sangi fia fia vo ilele faio le tapena ina o le aso sao le fanau. E le ma fai o na ngalo ile loto a. Ya tai tonu ya e manuia tele lava ya le fa mana juina ya ole aso le fa nau ile aso a tai au a ya tai tonu ole po ana nei le fia fia nei e fa pe ona fa ya to tonu ole la mo welen i man joy so i sini au se talia ya ole fan day ya pole parade ole bread mo ole parade mo mo ale ale to sa mo le fa ya male la ko fan day ya i le baka welen i man joy o kasema tau ti a ya le sa Wale li pense la wilo Samoa o Vania. Vania le ya fa fia fia. Ya fa tase fo imanisi ya lope pense o sio tanto wantu nuu. Ya wofo maile lanto so ifua la lanto te fia fia ya e fa fia fia ya ile fandeya sio tanto to Samoa ya mese fo ile fetuo Samoa ya a o alo faiva antu ya ile World Cup ile vai ya so fo le taronga mua mua ya ile ma le tanto to Samoa le a fetawe ima le au malosi mai varani ya lanto umu vampeo na lala ito tonu sini yau se talia ya manatua le ta le ta to

Yo pensé na mo di fa mi jo jo lo vanga jan jo programme ya lo fa va vo le jan jo jo zamo a mese vo ile fe duo zamo a ya ile ja long le po le la langi ile va ya so fo ale a manja ile a so tofi ya le ja long a ni se la mouse ja ria ya fa ra le lo jan jo ma valangi ya fa so tu lo ile a so jo na i man le a so za a yo ma le ja long a le ile a so za ya ile va jo nga le au ma lo se le manje ma jo nga ya ai mese vo ya le au ma lo ji mai engelani Ioi, ma nei an talonga ia, te talai le da le World Cup I le vaianzo voua. Ia te tonu o tanto ia le tato polka lame a, ioi, o le lotu an tamaiti I le anzo a taiau a. Ia e mole tolofaanga ia o le tato polka lame ia I madua. Fale anganga ia I le sungan vave ngainga ia o tele a mese fo I le vale tua ia o lele ia ma le nofo ia lufa peona ma fuja mai ia I le mato e kalesia I vila wuje faka ja ia mole tolofaanga. Ya ya to lu ma tu va le nganga mc foi ya le novo yalo ya mc foi le pa io le kalesia allo ma va nau ya o ta penaju ya mo le lo juan jamai de e le zo anta yao yo ya te jonu ya o to tonu nei ya tu nu wa io e lo kamigia ya aso uma a pa wa le mele e le lo kamigia ku ngu nge ya o le fa longa ka o le fa nau Ika lo macam mama tinava ma ia walava ngi makamaka fa ia fa kau so se vai a yo ia awa ni ngalo ia ta to ma tua ia pawalo lan so le fa na we fa ia me mana na wai na ia lo ma fa na wa ia ta pena le le ia ila to uma ia wa ile lan to wan so ile aso a ta ia wa ia mo le to fa ngal ta to pokala me ma tua fa ia onga fa pe ona ma futa mai za mo Ya ya nga fatine dali nga fa mese voi ya le tinafa fa ya onga ya ya fa mo mo nga fa yo ya awa ne ngalo ya je oi le mato wa onga lo fa nga zolo ya ole va e ngalo na ono le nei ya ole fa vai fa pea ona a wa wina a yo ole mata upo lo fa pea ona a wa wina a ole pule ale kerisiano a ole pule ale kerisiano ya e ma fa ye ona fa ya o so se mea a mata utia ya a no wa wa ole ile a onga le pule a Ya o fa pea wie lo lo to sole ukuza le watango sa o ale ta mama le tina fa ya onga ile loto le tanganja kerisiano le meta o le pulle a ya wa ole me moni lava ya u lava ya a mele ona mama ito tello tanto fo lele ole le a o winna ole ava ole pulle a ya manja mai to tonu ole a inga le tina ma le fa nau o ile pulle ole ta ma ole a inga a ya fa solo mai lo I mafutanga fa la potonga to tonu no e kalesia a wa manta to no e kalesia wa manta ya ile ya va ile pule ile lo le pule a ai ngalo ya tato sole ole ya malaya maman wi ai to tonu le upule nei ole pule a ya pe yo na vai mai le ya tula fono ya lo ma vana wa ya ya velo jama ma lo jina e fa le vai na yo waso a a tu mai la ise tana va vai ngo fi no wa wina le mata upule ole pule a ale ya vale tama titi ile tama a malitina Ya longa winga e foi lele ele umia ai maliu se tulo wa ava le chama malitina e fa fu lo ele tu aso a la mo li mau manino le tuspa ia a ya la jo uma lava be ona fa dongolo mai ma fu jamai fi awai to tonu le onga ole awa wino le pul le kerziano ia ole fa vai lo fa nga solo ia vala au ia le messenger pe chama jo ava ya onga ya nga fa tine dali nga fa alo nga ya fa so tai mele tanto ofisa ile o fa fitu li lima tasi fa lua tasi lua ya mo so wa ma noa a awa ne emisia ya te tonu ya wa fa yu fo le tato proclame ile nei tu lao le tayau ya le tato proclame le nei ya e tu sao inantu le tu lai fa ma le se pa ya le tu lai lima ilau le tio fa longo longo o le balu iwa tesi ma le tolu fa mo ya ilau le tio wo lau ta avale ya ile afiafia na nei ya le live tu sao watu ilungo le tato Facebook page ya to tuana e malanga isa moa ya e manao isa uta avale ya e te fealua ya isa moa tau ngofie jele le tau mo oi ya fa so tai ya matua fa ya onga le messenger page ngafa tine jari ngafa ya ele ngante cha vale chau ngu fie dele le chau le cha vale mo oi ya ole mo meo fa laptop tonga vo iyo maftanga a inga riune lo tato ya ile fa iunga le tau sanga ya mo meo riune no fa lave lave ya I fale iye ngai o vantu ma le lima se lau jangata e to tonu o fale iye a e ofi to tonu o fale iye le ngante ilea o lau lau o nufoa e fa nufoa uma ila ntou watu lava au nangale nei fa pipii fa nufoa ya toyo atu toyo tu ilalo
tau ngō fie tele le tau mō o ea, ia, o ta avale te whealua iai, o fale ia, o nufoa o laulau tau ngō fie. Fafso tae le mese nta pech, ia ale jama ia ngafa tine, dari ngafa, ia afa ingatai ate oe, ia mala au maile tanto o fisha le numera na ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua. O fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua. Ia te tonu le tanto programe, ia le nai le nei foi, le nei foi anso to nai ia o, fea lavo e mau maile tanto programe, ia fatalo fantu, ia ya to to u malava ile ne tu lao le tai au a to jona ya le anzo o le va nau ile anzo an tai au yo ya to jona le shaunga le mu o nai va nau le ne yanso ya au ta to je fa jamala wa o taimi pu pu fa pe ne ya e ono o ma ye fa lave lave ta to te le ma na mi ai ne jaimi ya o fa sa uni atu alo ma fa nau ya ile la to wa so sa ile aso a tai au a ya to jona mo ma ta to ma tua ya le shaunga le mu alo ma fa nau ya ile to uma fa pe ona ma futa mai ya ya anga le leila tua i fo fa nga fo i ma por kala me o le ne yaso ya ile ma changa fo yo le ne yaso ya me so le ne va yaso la tau fa wi ya ya ile anga le leyo le tua ya fo le file mu o le tua ya i mea u ma lava ta to te fa ya ni la tua fa pe ona ma futa mai lunga o le ta to Facebook page ya mo le tua fa anga le ta to por kala me ya fa fitai ma futa mai a inga ma wo ya me se fo ya isu ngai fa fenga nga ma masio fo la ingol fenga nga fa pe ona ma futa mai lunga le tato Facebook page ya molia choro fanga ya manu ya tele ya tapena tu ya molia so sa le fanga u lanso ta ya ya mese ya tameti ya unga uma lava ole online paper school ya tato fe lo ina nei le tato wa unga a ile po la so sa le tato wa unga ma nei ya le tato mata upo fanga solo a ya mai le temile nei ya to au unga le nei ya ole tu unga ole ifu ya lo filisi ya fa to fa tu ya le pa ia mau lungo so tato atu no pele o samoa ya pese nemo de ya lo fanga tato proclame ya na yo macho matua fale anganga ya mesefo ya lo mafanau le o kalesia e fakasa to tonu vila but ya ele nganta ilea o kalesia u malava to tonu o Samoa o to tonu ni sila o se talia ya mesefo ya itu e faul kelope ya a o tapena tua ya lo mafanau ya mole la to waso anta yao a o le pesele ne na fatuina fa pintoa ele e kalesia meto tisi ya le lanto fa le lanto feilo inga ya male tato to Samoa male tanto fetuo za moa ile aso lulu ya ile lato savali fa pitoa ya ma naya ya to to fa fonga mai le pesele nei na fatuina ya e keron e jeron gray ya ai maize ya watoe fa upuina ile kalesia le sunga fa fenga nga male kalesia male au fa pense lawi loa le metotisi ya le fatuina o le pesele nei ya mtautia e mojero fa ngal tanto por glame moto uma lava ile nei jula o le dayao. God bless you all.